0: Si chúng ta sau rạng cảnh.
1: KL FM.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.